0: aju kawi aju neena deglu ma wax la ndax kat dama bëgg labiré sa bop labiré la yow itam yow mi dégg da nga bëgg nga am paju aju dama la bëgg waxal waxal sa bop du ni def ba suñu aju faju
1: ya ra'imal kamali yow aju sa ko ji mat fi sahadati ci taxega min turukhil mashayikhi ci woni serigne sa at-talasati ñi di ñatt tariqati sheikh moy yoonu serigne ba al imam kay iliman al jili te moy abdul qadir al jili wasadili ak azadili al haish at tafdili way ajlaq ak gënal tuma abul habbas top ki ñi dakantale abul habbas te mo sheikh ahmed tidiane fakhri al kumali kay ndamal way matña man ñi nga xamni hukumo seen atté fil qasdi ci djublu ga hukumul awwali moy atté aji jekk ja ma qasaisa and ak ay jagle likulin ñal kenn ku ne yahtawi way dana laq biha ci ñom tariqu wa yonam wa ikhtisasan bir mu bi ngeneel qadru wi bop net leef nako manela faltaziman na nga taqo tariqatul khabdi yonu jaamu yalla bi al khadimi ki lagge kat yonante man ki nga xamne qassahu jaglel nako bi irsiha ci donu mbollem yon yoyé arabu bur bi al qadim kay aji jitu li andho gir naka luñu bi modi li kulli wirdin yalla yep wirdu dal sirrun secret fi kilmatin ci abbar rek fihi ci wirdu wa hadaka yalna la jubal al baru yalla mi aji bax wa ilmu hati xamuk bat bobé kat hinda zawil basairi nek na fu worom jess jisi xoliya la ghayrihim du kulu ñew hikmat rabbin bir mu muy hikamu bur qahirin bi aji not so defé hinda zawil basairi muy khabari ilmuha non lay doon bo defé nak hikmatu muy khabari ilmu nga firé ko ne wa ilmuha xamuk bat bobé hinda zawil basairi fo worom gis ci xol ya na xerihim waxuma kumay ñoom hikmatu rabbin hikamu abbur la qahirin bi ajnat te misaluhu misalam al-laylatu moy guddiga fi shahri siyami ci wéru koor wa sahatul jumhati ak waxtu wa ca bisu aljuma turaw mbir mom def nako sakku fil kulli ca lepp
0: serigne basiru ne yaw mi nga xamne ya bëgg am taxé gu mat da diko wuté ci yooni serigne su bax si mo xam day yoonu cheikh abdul khadir al jilani wala day yoonu cheikh abul hasan as-sadri wala day yoonu cheikh ahmed tidiane ga yu bax yoyu nga xamne dañu jëlon seeni tank tek ko ci fa yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank

0: waaw comme yéen ànd ak sëñ bi rek ñu bàyyi la nga sànni ñu fi ñaari kàddu rek
1: sëñ Macky Sall
0: ah ñu jégal la
2: waaw
0: solo waaw ñu ngi lay ñaar ci ngan gi ñu bëggoon nga sànni ñu fi ñaari kàddu yu jëm ci ngan gi rek Moussala di defal sëñ Cheikh Fall ndigal ah ak Sall jërëjëf ñu bëggoon nga sànni ñu ñaari kàddu jëm ci bés bi rek
3: waaw bis bi dem na solo lool la mën nañ koo jàpp ne sëñ tubaab mu gën a seex lool rek koo ko jàppee ci noonu day daal di ci yow nag këru seex bi nag sëñ tubaab fi ñëw noonu nañ ko jàppee ñu ko kon nag na si lool waaw daal moom bokk na si xam ndax suñ seex bi wala dem itam pas seex yi mu ci wane loolu tax nag ñëpp jàpp nañ si sant bu baax a baax sëñ bi ci wax na xolam sàtt na ci ngan
0: jëg na ko sëñ sëñ sëñ jërëjëf jërëjëf yéen a ngi ci ngan jërëjëf jaajëf waaw ñu ànd ak yow fii sëñ Mbaye Fall fii ci kër sëñ Cheikh Fall ndigal rek fii ci Ndiarème kër Cheikh Ibra ci ngan gu ko sëñ Moussala di defal defoon na ko daaw defaat ko ren rek ren nag sa sëñ bi dafa ñëw pour fanaan ak ñun kon ñu bàyyi la nga sant fii ay kàddu rek jëm ci ngan gi
4: waaw ma sant yàlla bu baax rek di ñaan mu sax di ñaan sëñ Cheikh ndigal ak njabootu sëñ Cheikh Fall Baye Bour yëpp yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg ko taxaw ndax lii moom doy na cant ndax Cheikh Ibra moom njëkkee ba suñ tubaab di bu gane si loolu doy na ak cant kon nag ay kàddu yu cant la rek ndax tey kenn ku ci ne sa xol fees na ko daanaka léegi say wax ko ci bari waaye nag di ñaan sëñ Cheikh ndigal mu yàgg fi loolu ak njabootu sëñ Cheikh Fall Baye Bour yëpp ndax lii dafa am solo ñoo ngi fii toog di waajal xéewal yi sëñ bi ñëw na fi léegi waaye génn na ñoo fi des di taxaw gàññi ne ci dënale yi xéewal yeeg yooyu salaam
5: maa ngi leen di fay
0: def ñu bàyyi rek nga sànni ñu ay kàddu jëm ci ngan gi rek sëñ bi di defal sëñ Cheikh Roqe sëñ Moussala
5: dañ ciy sant bu baax di ci gërëm it di ko rafetlu ndax lii sëñ Cheikh ndigal Fall yelloo na ko ndax ku toll ni Cheikh Momadou Mourtal Mbacke di doomi Cheikhul Khadim ñëw fii di ko gënal si loolu rëy na ci noonu lool ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek nañ bàyyi suñu it yëpp daal di ñëw teew si loolu nag bu amee positifam sëñ Cheikh ndigal moo ko may ndax ñoom doomi sëñ tubaab yi duñ dem fenn foo xam ne dana nekku ndax dañ ko sañu seen digënté ak seen borom, sañu ko seen digënté ak Serigne Touba. Kon parce que bi mu fekk ci kër gi loolu mooy li ko fi indi, moo ñu fi dajal yi ñëpp. Ñoo ngi sant Serigne Cheikh di ko gërëm, di ko ñaanal ci dajé Mal Cheikh Fall li yàggati sax. Ñun ñii ànd ak moom bis bi yàlla boole ci boole ci mboolem ko fi teew. Waaye nag moom yàgg naa ko xam lool ndax sama wëdër la, xam naa ko Stéphane ak njàmbaaram ci yoonu Serigne Touba. Moom daal mooy seet yi nga xam ne mën naa ko seede te yàlla du ma ci bindal bàkkaar. Yàlla nañ ko teewaateat ci dara ji Cheikh Ousmane Diouf dara ji Imam Cheikh Fall borom barab bi dara ji
0: Serigne. Amin jërëjëf Kaza Serigne bi ziar nañu la yaa jëf ngeen def ñëw ngeen ci ngànn yi.
1: Waaw ñëw nañ ci ngànn yi.
0: Kaza.
1: Waaye daa naka Serigne Modou waxee. Serigne Cheikh day ko am a pas seex lool ci yoonu mu yi xam nañ ko bu baax a baax a baax ñun yàgg nañu xamante ak moom daal. Lii moom amit jafe na lool maanaam doomu Serigne Touba gane si la bi caage na ku nekk mën na ko am ndax yombul waaye pas seefa moo ko may. Kon nag ñu ngi ñaan li mu bëgg ci Serigne Touba yàgg defal ko.
0: Amin Akaza jërëjëf. Kon yéen ngeen yàgg yéen mbokk julit yi mbokk taalibe ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall fii si Njaareem fii nag mooy kër Cheikh Ibrahima Fall. Nii ngeen gis nag Cheikh Fall ndigal moom moo ko yeesalaat nii rek. Tey nag day bés bu am solo muy ngan goo xam ne nii moom Serigne Murtala da koy defoo suñ Cheikh Fall ndigal at mu jot mu tàmbali ko woon daaw. Ren tamit defaat na ko waaye ren sax teewul sëñ bi daf ko xamaloon ni alxames bi la koy gànne si waaye teewul ci àllarba bi rek sëñ bi moom ñëw na fanaan si ànd naa ni mu war a àndal yëpp. Kon ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nag ci guddi gi rek ci ngan gi rek ci wàccaayu ngan gi ndax sëñ bi comme agsi na waaye ngan gi kon tàmbali na ndax ku lay gane si bu agsiyee rek kon ngan gi tàmbali na dëmb nag lañ ko suba lañ ko doon séntu waaye yàlla def na rek moom agsi na tey. Yéen seet nag lamp yi ñoo takk ni fii nag mooy buntu kër Cheikh Ibrahima Fall jàkkaarloo ak mbedd mi rek ñu nekk nag fii ci biti di leen di woon nii rek Serigne Murtala nag moom mu ngi ci biir ak ñu mu àndal léegi boo duggee ci biir kër gi rek.
2: إلا على أهل الإيمان، ولو كتاب الرسول